0: Dekadang paglilingkod, ang tiyara de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang tiyara de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tiyara de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tiyara de Ibalon Travel and Tours in Tiyara de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 5 minutos na makalihis ang alas 7.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: I stand corrected. Alas 8 na palang tabi. Sorry na. Yan kaya ang pigsasabing pag mauran, masiramon baga magkaturog. Lalo na kung may kakupo-kupo ka ba na. Talagang mapapasana ul ka na lang. Limat mga tugang, ang samuha ibong pag-inganya na kita mag-oristorya lamang sa loob po ni nagkapirang minuto. Tanganing masabutan ta ang mga nagkapirapang programa, mga proyektos, mga mihora sa padagos mong ipinagbubusol kan mga diuragtang kongresista. Kan ako Bicol Party List. Sa ibong nakwanto, yaon dyan si Manoy Joko Diaz. Dangan si Congressman Lee. Kong Lee. Ang kongresista kan ika-apat na distrito kan Albay. Kung sa inyo pong hahanapon sa mapa ang ika-apat na distrito kan Albay, sigurado ako masasakitan ka mo. Manoy Ryan, ba doon yung mamaraparanoy? Hanapan na dyan yung sukwanta kayo po ang taon-taon. Di man ito maikakabit na day ito. Dawag rano mong papako unoy, di mangyari. Well, bas, mga tugang sa tuwing na pong pag-ulay-ulayan, total nakakaunaman si ka-partner kapatid Sally Luces. I understand, kasuod ma, bisibisihan ang mga taga-Akubicol, lait pa kan may pakonsyerto kasubanggi. Pero may importanteng sabi ka ni West P.D. Honor na bisita na sa inyong pinag-aturgaran kasuod ma. Nag-aapod ako kay Manay Eda, dangan kay Manay Jude. Day ako nasisimbaga ni Manay Juday. Ito pala, nga sir, tiyang ka na ngayon mag-apunta. Kami ngayon ang natukahan. Magsabat kay Secretary Anggara kan Department of Education. Kapatid, maganda umaga. Welcome back sa ating balatuntunan. Kumusta ang iyong hasang sa araw na ito?
3: Magandang umaga. Kapatid, sa mga nakikinig dito sa 90.7 Radyo Oragon at sa kanilang mga Facebook Live sa Rad Oragon at syempre kay Firefly Winter Das Alitaptap. Live okay. Tayo ngayon sa aking page kay Alitaptap. At hello mga ka-Alitaptap. Maulan. Sobra. Oh,
1: masabaw talaga. Since last night, maulan eh. Hanggang ngayon.
3: Oo, maulan na maulan.
1: And we expect this, sabi ng pag-asa, until tomorrow. Magandang lunchtime, maulan pa rin.
3: Maulan pa rin pala kaya.
1: Pero Monday next week we will be experiencing good weather na uli.
3: Masarap matulog.
1: Especially pag madaling araw.
3: Yes.
1: Ang hirap bumangon,
3: oo,
1: kapatid.
3: Oo. Batiin lang natin kapatid ang mga nasa Facebook Live.
1: Sige,
3: kasi
1: sige.
3: Kanina nag-live ako, hindi pa tayo hindi pa tayo naka on air. So ito, nanunood sa akin ang aking inaanak, aming inaanak pala.
1: Sino?
3: Si Eda Rose Flores Quilatan.
1: Oy, kilala ko yan. Manay Eda, Marina Agatabi.
3: Bakit, natatabunan kasi ito? Nakainis. Oh, si Sir Bog Sibilla, nanonood sa atin.
1: Ang 0.1 sa 2.1 million viewers natin.
3: Ang 0.1 pala.
1: Oh, siya yun. Siya yung 0.1 doon talaga.
3: Tapos
1: Manay Bogs, good morning.
3: Oh, nanonood din sa atin si Daniela Ann Caturao. Si Mel Chris Lumerio, good morning po. Ma'am Firefly po. Sir Boggs, rainy morning po. SM Rod and Ma'am Sally. Sabi ni Eda, dala mo pala yung ano, lay kahapon.
1: Anong lay?
3: Ito.
1: Ayan.
3: Yan, nilagay ko kasi ito sa
1: iyo. Tapos isinabit pa sa akin.
3: Oo. Hindi man ito na ano, nasa sasakyan.
1: Uh-oh.
3: Yung mga tira. Sabi ni Ma'am Amy Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally, number one, ako Bicol AKB, ako Bicol Party List. Good morning Ma'am Sally and Sir Rod. Carl Lights, my loves, nanonood sa akin.
1: Nako! Bossing, Sir Chip, good morning. Just in case interesado ka, marami tayong Nins Wellness Coffee ngayon.
3: Si Joey Sarsha, nanonood sa atin. Ayan.
1: Mani Joey, kumusta buhay?
3: Buhay ka pa ba?
1: Hindi ko lang nga sinabi ko talaga.
3: Jeanette Bursi Aringo, nanonood. Si Kuya Henry Aurelius, the magician.
1: Ay, yan ako si Idol. Idol Henry, good morning.
3: Sa nanonood sa atin. Si Jeanette Bursi Aringo nanonood. Ayan. Hello, hello. Maulan talaga, kapatid. Parang gusto kong matulog ng ano kaya lang.
1: Matulog ka ulit mamaya after ng programa. Ay, magdi-GB ka pa pala.
3: Magdi-DCGB pa ako kay Tito Al Armario. So, bago kami nag... busy talaga kami this week, kapatid. Talaga yung preparation po sa itong inauguration. Itong inauguration and turnover ceremony ng 48 classrooms. Project BEEF 2024. Okay. At kahapon yan, dahil dumating po si Secretary Juan Edgardo Sani M. Anggara bilang siya
1: West
3: po ang
1: honor, guest of honor.
3: Of honor. Mm-hmm. So, ano mo, ang aga niya, kasi alauna yung program.
1: Ando na siya ng?
3: Mga 12:30.
1: Siyempre, kasi aeroplano yan eh.
3: Hindi, galing sila ng ano, ng Ligaw.
1: Ah, may event din sa Ligaw.
3: Oo, may event din sa Ligaw.
1: Bago, tapos, diretso na siya sa Ginubatan, Morms.
3: Oo, buti na lang. Ano, hindi, maulan. Nag-meeting pa sila. Pumunta muna sila sa office.
1: Pero maganda pa rin kahapon, di ba?
3: Medyo maambon.
1: Maambon, pero di naman gaano ganito lang.
3: Hindi naman bumagsak talaga. Medyo makulimlim lang ang langit. Pero ano,
1: malinsangan.
3: Maalinsangan, kapatid.
1: Yes.
3: Tapos, may ambon-ambon siya. Yun yung mga ulan-ulan na nakakasipon.
1: Yes, totoo yan.
3: Yan baga, buti pa yung sobrang lakas. Pwede mo yan maano. Pero yung mga mahina-hina.
1: Pag ganyan, maalinsangan, tapos manaka-nakaabuhos ang ulan. Ako, delikado.
3: Oo, grabe. Pero ang ano naman, okay naman, maganda. Yung naging program, talagang... hiyawan, kapatid, yung mga kabataan doon pagdating ni na secretary, kasama si Kong Alfredo Gervin Jr., si kasama din si 36 Congressman
1: Adrian Salceda.
3: Si Vice Governor VGD Dai, Marida ko, at ang mayor, municipal mayor ng Ginubatan,
1: siyempre,
3: si Mayor Ann Onhoco,
1: si Gemma Ann Onhoco.
3: Tapos si director, regional director ng DepEd, si RD Gilbert Sadsad.
1: Okay.
3: Nandun din yung kanilang schools division superintendent, si Nene Rosal Merioles. Tapos iba pang DepEd officials. At nandun din yung mga taga-DPWH ng 3rd District Engineering.
1: Okay.
3: At yung punong barangay po ng Barangay San Francisco, Ginabata na si... Honorable Reynaldo Namia. So, napakaikli lang actually, kapatid, ng program kahapon.
1: Okay.
3: Ano lang, nagkaroon lang ng, syempre, una yung, dito pa pala yung kasama pala, ang dami pala dito, kapatid. Yung SPTA President, nag-attend din, representatives ng Batch 73 and Batch 83 Alumni Associations officers. Yung ano lang, iksi lang, opening prayer, tapos may sayaw, intermission number mula dun sa mga estudyante. Tapos, ano na, inintroduce na ni director si DepEd Secretary. Napaka-iksi lang ng introduction.
1: Walang masyadong abubot.
3: Kasi sabi ni secretary, hindi daw siya fan ng yung mga ganyan na sobrang haba ng
1: yes.
3: Mga...
1: Actually, totoo yan. Minsan ko nang na-introduce yan si Secretary Anggara dito sa Albay Central School. That was exactly what he told me. Napaka-humble na tao. Hindi siya yung typical na Sus Mariose, pinabot na ng 30 minutos yung kaka-introduce pa lang ng pangalan. Sa dami ng tawag dito.
3: Sa dami ng mga babaliin.
1: Wala. Ano siya, yung kung pwede nga lang pagitin niya, DepEd Secretary Sani Anggara.
3: Yun lang din yung ginawa
1: ni
3: RD. Binanggit niya lang yung mga nandito, di ba? Yung inaknalo.
1: Tsaka nakita mo yung datingan niya? Hindi siya gaanong yamang. Hindi siya mayabang eh.
3: Simple lang.
1: Oh, napaka, ay.
3: Oo, napaka simple nga lang ni secretary.
1: Ang galing ng kanyang arrive, sabi.
3: Uy, nanonood sa atin si Christian Monasterial. Good morning, Ma'am Sally. Si Cap Jesus Marvido Magdaong. Hello po. O yun nga, kapatid. Tapos, maganda din yung ano ni DepEd Secretary, yung mensahe niya sa mga kabataan. Napakasimple lang talaga. Napaka-direct. Tapos, talagang tatatak din talaga sa ano
1: memorya.
3: Mo, yung memorya mo yung mga sinabi niya. Tapos yung isa pa sa mga programang sinusulong nila yung aral. Grabe, nabanggit niya kapatid na grade 11. Naka-grade 11 ay hindi pa rin marunong magbasa.
1: Ay, maraming ganyan.
3: Oo, kapatid, kaya yan din yung ano, tututukan ng DepEd. Yung sinasabing balik-aral na yung mga mahihina sa reading comprehension,
1: totoo
3: yung
1: yan.
3: Pagbabasa, tututukan ng mga teacher, tapos siguro, kaya pala nung ano, nung nag-attend ako kapatid sa Buragwis Elementary School ng Brigada Eskwela, meron silang sabi nung teacher, ay may estudyante pa ngayon ako yung sa kanilang balik-aral. Yung pala yun yung ano nila, nire-review nila, tinuturuan, parang wina one-on-one. Kasi nabanggit ni secretary na yung meron silang ano, yung mag-tutor sa mga bata.
1: Especially mga ano, mga out-of-school youth.
3: Tas,
1: saka yung mga fresh grad, ang alam ko, meron kasing DepEd ruling dyan eh, yung mga fresh grad na wala pang mapasukan. I mean, fresh grad, I mean.
3: Uh-uh.
1: Hindi pa, wala pang mapasukan. Normally, ay, sila they are being employed.
3: Yung parang para mag-volunteer teacher.
1: Volunteer teacher, gano'n.
3: I see. Meron pala silang ganyan. Kaya maganda yung mga advocacy ng ating mga 10 outstanding students of Bicol,
1: ay,
3: kapatid.
1: Oo naman.
3: Kasi yan din yung ginagawa nila. Yung about literacy, numeracy, yung mga ganon. So maganda yan na masuportahan talaga yan ng ating, na, ating mga lokal na pamahalaan. Tapos matutukan talaga ng mga ng DepEd.
1: Kasi medyo mabigat talaga, lalo na kapatid, pag nakatungtong ka na ng college. Eh, yung pagbabasa nga lang, hindi mo magawa. Lalo na, paano pa na yung comprehension?
3: Yes.
1: Kasi magkaiba yun eh.
3: Yung basa ka lang, tapos ay, hindi mo naman naiintindihan. Wala. Yun, nanonood sa atin yun. si Marivic Padilla Arena. Good morning, Mom Love.
1: Sige.
3: Ayan, napakasipag din ito. Nakita ko siya sa kahapon sa Ginubatan. Full force sila ng Maya News. Headed by Homer Peñalosa.
1: Okay.
3: Uy, si Kagawad Onin Manzanillo nanonood sa atin ng Barangay Tamauyan, Legazpi City at ng Gardenia Bakeries, Philippines.
1: Sino? Pakibanggit mo uli, sino nga yan?
3: Si Kagawad.
1: Kagawad?
3: Onin Manzanillo.
1: Okay.
3: Si Kagawad Onin Manzanillo ng Barangay
1: Tamauyan. Si Sir Joey nakikinig na uli sa atin.
3: Ay, oo, sabi ni Sir Joey sa akin, parati daw siyang nakikinig sa
1: ay, salamat,
3: atin.
1: Sir Joey.
3: Kahit kung hindi man siya makapakinig ng live, nagre-review daw siya pag nasa bahay lang siya. Pinapanood niya daw tayo. O, sabi ni Sir Joey sa akin, nag-message siya. Kukuha kami ng tinapay kasi may request po yung kabalikat, CBCOM, kapatid. Kaya lang, busy talaga ngayon ang Gardenia kasi may support din sila sa other radio. Okay lang naman banggitin natin ang Bumbo Radio Philippines. Kaibigan naman natin si
1: Bumbo King.
3: SM King Bagato. So may support kasi sila doon sa kanila, ang marketing nila. And nag-support din po kasi ang Gardenia Bakers Philippines sa Ibalong Festival. So kaya medyo hindi kami makakuha ng tinapay ngayong umaga. Pero sabi ni Sir Joey, nag-promise siya na ngayong hapon magbibigay siya. Kasi yun nga, nag-sulat ang kabalikat CBCOM. At asawa yun ni ano eh, ni Kagayonan. Kilala mo si Ka?
1: Oo naman.
3: Oo. So, meron sila kasi kapatid na activity bukas. Kasi kung natatandaan mo kapatid, yung nagkaroon ng sunog sa Barangay Marifosque, Pilar, Sorsogon.
1: Okay.
3: At 8-10 families po ang naapektuhan noon. At
1: kasunugan.
3: Balak ng Kabalikat CBCOM headed by Rodel Sibilla. Siya po ang president nitong KBR 5 Albay chapter. Okay. Asawa siya ni Ka.
1: Okay.
3: Magkakaroon sila bukas ng gift giving donation drive at okay. Simple feeding program. Bukas yan sa lahat ng mga naapektuhang family. So ang target nila is 100 katao. So yun yung papakain sila niyan bukas. So sabi ni ni Sir Joey at nag-message siya, alam mo kung anong oras?
1: Anong oras?
3: Alas 3.
1: Madaling. Joey, ano ka ba naman?
3: Ang galing Sir Joey. Hindi, siguro, siguro sabi niya, baka pagising niya siguro
1: baka makalimutan
3: para makalimutan niya.
1: Ginagawa ko yung actually yan eh. Pag naalala ko.
3: Tulog pa yung...
1: Alas 2 madaling
3: ako. Oo, tulog pa yung mga message niya.
1: Yung tipong nag-wee ka lang, di ba? Nag-CR ka. Ay, minakalimutan ko. I-message ko na.
3: Oo, 3:50. Ay, kung sa bagay, okay na rin naman tong oras na to, kapatid. Kasi ang iba baga, gising na talaga nito. 3:53 a.m. pala. Sabi niya.
1: Nagising ka na?
3: Oo. Hindi, pag minsan, pag 4 o'clock, ganyan, gising na ako. Sabi ni Sir Joey, sa hapon na lang po kita pabigyan today, ma'am. Okay lang po ba? Sabi ko, opo.
1: Makisabi na rin kay
3: Joey. Sabi ko, ang bait naman ni Sir Joey sa akin.
1: Baka naman, may sobra ka dyan, Joey. Alam mo naman kami, Sis Mar Joseph.
3: Alam mo naman si kapatid, PGT.
1: So Joey, namimiss ko na ho ang lasa ng gardenia bread. Gusto ko naman, baka totoo.
3: Nakalimutan mo na yung lasa?
1: Just ko, the last time I tasted
3: in 2 months, like, hindi ka nakatikim.
1: February pa.
3: Sampalin kita, May!
1: Walang kwenta lang, kapatid to. Hindi ka man lang marunong sumakay sa mga agos ng ano. Sumaksakyan mo na
3: hindi lang. Pwedeng, hindi kita pwedeng sakyan. Ano yan, kanta? Sasakyan kita.
1: Hindi, Sir Joey. Parang awa mo na. Hindi lang kayo, 2 piraso lang.
3: Maawa ka na dito, PGT. Nag-donate siya ng kape, yung kanyang mga noodles, yung Happy Me niya. O, yan yung mga ano niya. Sabi ni Christian Monasterial, kagawad Pogi Orin Manzanillo, shout out.
1: Ayan.
3: Ang dami mong fans. Isa pala. Si Cell Cupcake Toledo, good morning madam. Dakulang tabang ako, Bicol Party List. Malalaoman, namamatean kan kagabusan. Yan, servisyo, daikayang pantayan. Mabuhay.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. Christian Monasterial, sabi ni Christian, maaga talaga kami, ma'am, basta nasa gardenia. Oo nga, parang di kayo natutulog. Natutulog ka pa ba siya, no? Oo, maaga kasi talaga sila, ang loading nila, kapatid. 4 o'clock, 5 o'clock.
1: For delivery kasi yan eh.
3: Pag dumating kami, kapatid, ng 6 or 6.30 magpipick up, wala na, halos pawala na yan ang mga...
1: Yung mga delivery trucks.
3: Oo, ahente. Kaya dapat... Anuhin mo sila, agahan mo.
1: Talaga.
3: Kasi para yung makita ka nila. Kasi syempre, sa dami ng trabaho nila. Ito kasi yan. Daily, kapatid, sila nag-iinventaryo. Daily ang loading nila, di ba? Dapat maabutan mo bago nila ibalik sa tracking yung kanilang mga
1: products.
3: Dapat sana pwede pang i-donate.
1: Totoo yan.
3: Kasi kung wala naman nag-request, so syempre, ibabalik na yun sa planta. Kaya inaagahan namin ni Kong Lee. Sabi ni ni Christian, sir, punta kayo dito sa Naga. Marami kami tinapay.
1: Ay,
3: siguraduhin mo yan. Shano, apo, punta Shano, talaga ako, Shano. Okay, August ganyan, 18 ha? And 19 para sa aming Pajak Ascenso. Doon pupuntahan kita, ha, Shano? Si Christian Monasterial. Kasi yung kanilang loading station naman, kapatid, nasa may bula dun sa Bella Bella.
1: Okay.
3: Kasi dito sa sa Albay, dito sila sa Bella Bella Kamalig. So pupunta pa talaga kami ng Kamalig para kumuha. Thank you so much pala kasi kahapon sa feeding program ng BRHMC, nakapagbigay tayo ng saya sa mga kababayan natin na mga nandun sa mga pasyente sa iba't ibang probinsya ng Bicol, di ba, kapatid?
1: Kasi yan, totoo
3: yan. Alam mo naman, regional ang kinikater ng BRHMC.
1: Apa.
3: So doon kami pumunta, kami doon sa may children's ward, pero hindi na kami pumasok kasi wala kaming permit, kaya yung mga bantay nila ang lumabas para makapagkuha ng mga tinapay.
1: Mm-hmm.
3: At syempre nagbigay ng lugaw at actually pala, kapatid, busy talaga ako kasi ngayong August, marami akong schedule for Ano? Kailan ba yun? Ano bang petsa kahapon, kapatid?
1: Kahapon ay petsa 7.
3: Petsa 7.
1: Apo, so, August 7.
3: Nag-sked kami ng Tuesday. Nag-ikot kami, kapatid, para sa wheelchair distribution. At nakapag-distribute kami ng mga limang
1: wheelchair.
3: At alam mo, kapatid, talagang nakaka-ano din, nakakalungkot kasi lahat ng mga pinuntahan namin, kapatid, halos laging putol. Putol yung legs.
1: Ano yun?
3: Simula sa may tuhod. Oo. Yung mga naputulan. Unang pinuntahan namin doon sa tabako, hindi namin kayang buhatin si tatay kasi baka mapilayan. Sabi nung asawa, yung anak daw niya ang talagang nagbubuhat.
1: Uh-huh.
3: So yun, especially requested yun kay Congressman Pido ng isang barangay kagawad sa tabako.
1: Uh-huh.
3: Yung ni-request kay Kong Pido. Sabi ni Kong Pido sa akin, bigyan nyo to ng wheelchair ASAP. Ito, sa Buwang, punta kami sa Purok 4, Buwang, Tabaco City. At si Mr. Buon po yung nangangailangan ng wheelchair. At nabigyan namin yun last August 5.
1: Okay.
3: Wednesday pala kami.
1: Wednesday.
3: Kasi dinaretso na namin, kapatid, yung post evaluation, kapatid, ng Pajak Asenso.
1: Yeah.
3: Ayan. Okay. So nag-ikot kami sa dito sa Rizal.
1: Okay.
3: Dito sa yung malayo, Bagakay.
1: Mm-mm.
3: Tapos dito sa Barangay CP at Kiwalo. So lahat 'yon pinuntahan namin. Alam mo, may isa kaming nabigyan ng wheelchair, kapatid, kung bakit siya nagkaroon ng diabetes. Kasi limang beses siya umiinom ng 8 ounces na Coke. Tapos isa pa kapatid. Pagka nakainom na ba siya sa gabi, umiinom pa siya ng alak. Sabi yun ng mga
1: tatamaan.
3: Anak niya. O, si Kagawad Anlito nanonood sa atin. Manghay na aga po, madam. At saka si Kagawad Joan Villanueva nanonood sa atin. Grabe, yun talaga yung kapatid. Nakakaawa. Kasi yung isang anak niya, yung panganay niyang anak, nag-resign sa trabaho para lang mag-alaga sa kanya. Kasi hindi na siya makalakad. Labas pa lang ng hospital 2 weeks ago. Tapos yun, nag-request nga sila sa Ako Bicol ng wheelchair at pinuntahan namin sila. So yun pala yung naging dahilan. Tapos may isa rin kaming pinuntahan sa Bagakay. Kapatid.
1: Anong meron?
3: Mangingisda siya, kapatid.
1: Tapos,
3: ang nangyari sa kanya, parang inatake siya ng high blood.
1: Naku.
3: Oo. Habang nangingisda, nasa bangka. Buti na lang.
1: Hindi siya nahulog.
3: Buti na lang, may kasama siya at naagapan siya. Ngayon, hindi na siya
1: makalakad.
3: Oo. Medyo hirap
1: bakit
3: siya.
1: Bakit? Naparalisado ba yung katawan niya, yung paa niya?
3: Yung hirap na hirap talaga siyang kumilos, kapatid.
1: Ah, okay.
3: Ang laki niya pati. Talagang umiiyak siya. Tapos isa pa, pinoproblema niya yung gamot niya, yung maintenance niya. Kasi sabi niya, siya lang talaga ang inaasahan ng pamilya dahil yun sa pangingisda. Kasi wala namang trabaho yung kanyang asawa, nasa bahay lang. So, kumbaga, parang ambag-ambagan lang. Tapos problemado din siya ng maintenance ng kanyang mga gamot. Kaya minsan, kapatid, pag ganyan baga, parang ang hirap.
1: Ay, oo, ganyang sitwasyon. Tapos kahit nga ikaw, observer ka lang. Mahihirapan ka talaga.
3: Mahihirapan akong tingnan. Parang minsan, parang sasabog bagay yung dibdib mo na yung mga taong gano'n.
1: Ang bigat na
3: ganyan, may mga kababayan tayo na talagang sobrang hirap na hirap. Hindi alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw na kabuhayan. Tapos yung minsan makikita mo, alam mo yun, yung may ibang tao na nag-iinarte pa sa pagkain, yung pagkain kukuha ng napakarami tapos hindi inuubos. Pero dun pala, other
1: maraming
3: side, maraming kulang na lang yung pagkain mo, hingiin na nila sa iyo kasi walang-wala talaga silang tama. Makain at totoo lalo yan. Na wala silang pambiling mga gamot.
1: Yun na masaklab dyan.
3: Oo, nanonood sa atin si Austin Almark. Good morning po. Ma'am Firefly Winter, das Alitaptap. Uy, si Baby Love, si Jinji nanonood sa atin.
1: Naku, may konsensya na naman. May nakapukonsensya na. Oh, Jin, kumusta na pala yung ano?
3: Wala pa kapatid, matutumba na talaga yung poste nila. Tiningnan namin tapos naglagay ng temporary bagang poste na ano, pero talaga ang winoworry talaga nila diyan sa kanilang lugar. Pag yan bumagsak kapatid, maraming maaapektuhan kasi yung iba pang poste doon na kawad ng kuryente. Pag yun bumagsak, ay naku kapatid, makakapag-cause yan ng accident.
1: Actually, as per assessment, ang pagkakaalam ko, kasi may kausap din ako dyan sa Aleco.
3: Sa Busay, di ba?
1: Ang kailangan lang talaga palang gawin dyan, hindi lang yung mismong mga, mga affected residents ang may pakialam dyan. Dapat pala,
3: yung barangay.
1: Coordinated dyan sa barangay.
3: Barangay
1: at
3: officials.
1: At si kapitan naman, or bagaman kung sino mang in charge dyan sa ganyang komitiba, pupunta ngayon ng munisipyo ng Daraga. Kumbaga dapat well documented, may kasulatan. Ito nakasulat. Papadala mo diyan sa ano sa munisipyo ng Daraga. Oh, ito ang concern namin, Yor. O baka matulungan mo kaming maipa ayos or mapahali na o yang nakatumba almost about to topple down o na ano na poste ng Aleco. Kasi ang problema pala diyan kapatid, Ate Jean, baka nakaantabay ko.
3: Nakaantabay si Baby Loves.
1: Kasi pala hindi lang naman pala kable ng kuryente ang pwedeng tamaan diyan.
3: Ano pa?
1: Pag natanggal 'yan, yung mga telcos,
3: telephone lines.
1: Yes. Kaya pala medyo pahirapan din. So in other words, it needs a concerted effort according to kasi kinausap ko 'yan eh.
3: Ano, tawagan mo na si Mayor.
1: Yun na nga. Dapat may proper coordination ang barangay sa munisipyo para
3: si,
1: yung
3: sino ba ang punong barangay ng Busay
1: ang makikipag-coordinate hindi lang sa Aleco but also with those in charge ng mga telephone companies, kasama diyan yung mga kable ng DCTV. Kasama diyan yung dami, di ba, yung mga cable operating companies. Marami.
3: Converge.
1: At Converge, yan. So kailangan pa rin silang pakiusapan. Kasi pag yan ay nabali o tuluyan ng kasi iba kasi ang sitwasyon kapag ganito yung kapatid. An explanation diyan simple lang naman. Pag natumba yan, halimbawa may bagyo, natumba yan. Ayun, ang tawag diyan ay kumbaga act of God. Pero kung act of human naputol or pinutol sinadya ng tao, na tao na natumbahan yung naputol na dahil sa pagkakatumba naputol yung mga kable. Awala. May mananagot diyan kapatid. Gets mo? O yun ang pagkakaiba?
3: Yun ang pagkakaiba. Alam naman siguro ito ng barangay.
1: Yun ang gusto kong maitanong na matagal ko na nakakalimutan. Alam ba yan ng barangay nyo? Was there ever a written notice to your barangay?
3: Di ba kapatid, pag ganyan, may mga purok leader?
1: Isa pa yan.
3: Nagsabi na din po kami yan sa barangay namin.
1: Huwag mong sabihin, nasabihin lang orally. Ang pinaka the best dyan, Ate Jean, isulat kamay nyo, kahit Bicol man lang, kung hindi kayang Tagalogin or Englishin, Bicolo nindo, isurat kay Kapitan, let Barangay Kapitan sign your document or bagaman kung sinong kagawad na nag-receive dyan para alam ninyong merong kayong susundang trail. Ganun lang naman yan. O bahala na, binasa nyo lang naman yung problema doon kay Kapitan.
3: Kapitan
1: naman, co-coordinate kayong kay Mayor. Ganun lang yan.
3: Kapatid, di pa minsan, pag ganyan, di ba? May purok leader. Ang Kapitan pala ay si Ramon Nidua.
1: Pwede naman yung from purok leader.
3: Yung purok leader, syempre, pag na-inform na, dapat ang ginagawa ni purok leader, gumagawa na siya ng incident report.
1: Totoo yan.
3: Diba?
1: Alam mo, kagandaan kapatid, kung bakit dapat ay may incident report. It is in writing. Kasi just in case lang ha.
3: Yes.
1: Tuluyan ang matumbay ang poste ng Aleco, assuming it's from Aleco, hindi kayo mananagot dyan. Unang-una, hindi kayo pwedeng, kumbaga, di ka mo pwedeng basulon. Because there is a prior notice, ang tawag dyan ng mga abogado. You were notified ahead of time. Ngayon na nangyari na yan, magkakasisihan pa ba tayo? Ayan baga, may petsa kung kailan kami nagpadala ng sulat. Alam mo, ginagawa ko yun sa Aleco, kapatid. Alam na alam ko nyo. Alam mo kung bakit, Jean? Ang bagal kasi ng Aleko umaksyon.
3: Bakit naman? Pero alam mo, kapatid, direkta ka na nga nag-inform sa kanila tapos wala pa kayong action.
1: No.
3: Di ba may kapatid, form naman sila niyan? O sabihin lang natin to si, baka kasi ano, nagpapa-shoutout lang si Sir Ramil Don Belmonte Hugo Lodi Alitaptap, shoutout naman Jen.
1: Kapatid, maniwala ka sa akin, Ate Jean. Wala nang tatalo kung yung issue ninyo isusulat kamay po ninyo. Isulat nyo. Oh, may computer kayo, mas maganda. Isulat nyo, papirmahin nyo si Purok Leader at saka inotify nyo rin, isisi nyo si Kapitan, and then ipadala nyo ngayon sa munisipyo. Para, sabi ko nga, magkakaalaman. Ano, kayo ba ay functional na ilihidong official dyan sa barangay ninyo? Baka naman puro lang kayo ano, asa sa honorarium.
3: Uy, pero naman kapatid, December pa yan. November pa yan. Ano nang petsa ngayon kapatid?
1: Ang tanong ko, Jean, nagpadala na ba kayo ng sulat o hindi? O wala, I mean. Diba? Kasi kung wala, ay naku, pwedeng ano lang yan, oral-oral lang yan. Anybody could just say, ay nakalimutan namin eh. May sulat nga, yan oh. Diba oh, nakapirma ka, may petsa, may oras. Ganun yan, kapatid. Maniwala ka sa akin. Pag hindi umaksyon si Kapitan, balikan nyo. Ganun lang yan. Oy, nakantabay din sa atin ang isa sa pinakamasipag na barangay kagawad ng Barangay 3, EMS Barrio. Si kagawad Roderick Bung. Roderick Bong Orbita Buban. Kagawad namin. Ano ko, barkada ko yan si kagawad Bong.
3: Ayusin
1: happy
3: mo
1: ako ngayon.
3: Ayusin mo kapatid.
1: Maghahalata na kapatid. Talagang sumasabihin ako.
3: Oh, may kaibigan ka sa ano, nakikinig sila parate dyan sa EMS Barrio, kapatid.
1: Oh naman, lahat ng mga taga EMS Barrio, EMS 1, 2, and 3, mga paradangog kang urago.
3: Kasi kasama ko nung isa si kagawad Florida Medina. Kasi nagbigay kami. Nagbigay kami ng
1: mahusay mag-MC
3: wheelchair.
1: Kapatid.
3: Oo naman.
1: Magaling
3: kasi ang kapatid ni Floyd, ano namin, kabatch ko, cum laude sa accountancy ng BU. Kaya kilala ko to si Floyd, pati parents niya, kilala ko talaga. Kasi

0: O yan si Bong.
1: O yan.
0: Ito nga si Kagawad Bong.
1: Kagawad Bong.
0: Buban.
1: Buban.
0: Roderick ang kanyang buong pangalan.
1: O, Roderick.
0: Yung bahay ko malapit lang dito sa barangay hall kayo.
1: Diba, eh, di ba? Sa daycare center.
0: Nasa baba lang yung daycare center, di ba? Ng barangay hall.
1: May bahay ka pa doon?
0: Huwag ka lang magsalita.
1: Ang dami mong bahay, kapatid.
0: Siya doon. Yung
1: kami siya. Ayan, nagbigay kami dito. Kasama namin siya. Tapos sabi niya sa akin, lagi daw siyang nakikinig sa atin every Saturday.
0: Alam mo, si Kapitan. Si Kapitan Jose Pispis. Si Papa Joe, ang tawag ko dyan eh. Araw-araw nakikinig sa Radyo Uragon. Eh, pag dumadaan nga ako dyan, matik yan. Kabarangay natin dyan.
1: Kapatid, sabi ni Baby Labs, hindi po kami nag-letter kasi ang sabi po sa amin, tigpaabot-abot po namin ang concern sa barangay. Parang sabi po sa barangay, ata ang ma-letter sa Aleco.
0: No. Ati Jean.
1: Not really sure po. So, kampante kami na may bigyan ng action. Kaso po, wala naman po.
0: Jean, eto makinig ka sa akin.
1: Makinig
0: hali mismo, iniduman sa sakuyang dayupot na barkada na inhenyero dyan sa Aleco. Makinig ka sa akin.
1: Grabe.
0: Kayong mga residentes dyan na, kumbaga, immediately affected. And I mean immediately affected na pwedeng madaganan. Huwag naman sana, Lord, ng ganyang ng nakatumbang poste na yan. Magsulat kayo and let these residents sign the document. Ipasa nyo ngayon kay Kapitan or kay Kagawad na concern dyan, papirmahin nyo, petsahan, oras, buwan, nakalagay ang detalye. O ngayon, pagkatapos mapapirmahan, isisi nyo ngayon ang munisipyo. Na andyan si Mayor o bagaman yung Kagawad mismo, o bahala na sila niyan. Ang importante, pag nagkataon, huwag naman sana, Lord. Ha? Ito, makinig ka. Kasi sabi mismo yan ng mga taga-Aleco, ha? Pag may nangyaring masama, dyan tayo magkakaroon ng pagkakataong manisi.
1: Yan, sisihin na.
0: Yes! Mm. Kasi, sabi ko nga, orally ano lang,
1: pero,
0: taken.
1: Kapatid, ganito na lang gawin mo. Si Papa Jess, papuntahin mo nga yan dun sa Busay. Tapos interviewin niya yung kapitan. Kung i-check niya nga talaga kung meron na silang report sa Aleco.
0: Ano pangalan ni Kapitan, Tabi?
1: Si Ramon Nidua.
0: Kapitan Ramon
1: Nidua.
0: Nidua?
1: Oo.
0: Kapitan Ramon Nidua. Ipo pangapudan mi Tabi sa Imukap o sa Aga, ay minsa Lunes.
1: Oo.
0: Papadyanon ko Tabi si Manoy Jess. Nganing interviewon ka, pati na ang mga members kan konseho. Kumbaga, ano na ang sa inyong pagtumataksyon?
1: Anong action nindo dyan?
0: Kasi, I understand kung magbabasehan natin ang mga sinabi ni Ate Jean, ang isa sa mga residentes nyo dyan. November pa? Last year?
1: Yeah.
0: Oh my God. Nobyembre pa pala nitong nakaraang taon, walang nangyayari sa kanilang panawagan na sana matulungan nyo naman sila.
1: Actually,
0: kahit paano.
1: Nagpatulong na ako kay Sir Henry Maceda din.
0: Si Pading Henry, walang nangyari.
1: Wala.
0: Masikat yun sa akin. Wala.
1: Naglagay daw ng bagong poste na ililipat po doon, pero wala pa rin nililipat. Nandun pa din sa dati.
0: Sige, ganito na lang din. Ako na mismo. Papromise ko to sa Eri.
1: Chinta
0: lang
1: dyan.
0: Galing kay ninong mo. Pag wala pang nangyari ngayong linggo dyan, dadaling ko yung boom truck ko dyan. Ay, so sorry. Kami na ang mag-aayos.
1: Ikaw na mag-aayos? Bakit? Ikaw ba si electric man?
0: Hindi, contractor. Sabihin ko ngayon kay GM Bookseat. Aleco. GM, hindi nyo kaya.
1: Hindi nyo kaya. Alam mo, parang sinasadya ng Aleco yan.
0: Bakit naman?
1: Siyempre, kasi diba, when you work out nila, privatize yan.
0: Wag naman sanang ganun.
1: Wag naman.
0: May
1: mga
0: ganyan. May mga ganyang posibilidad.
1: Ganun
0: ang kanilang leaning, sabi nga niya.
1: Tapos yung maya-maya brand out. Kaya nga, kapatid, hindi ko pinupuno ang aking freezer.
0: Bakit?
1: Brand out ng brand out. Tapos mamaya
0: nga. Sure ka na, kapatid.
1: Yun na nga, wala pa. Pautangin mo.
0: Sus ko naman si Joko nga, kaya.
1: Pautangin mo.
0: Ano pa bahay ni Joko, solar?
1: Oo, nakita ko.
0: Grabe.
1: Huwag mo na ulit-ulitin. Basta, kapatid, mahirap mag-stock sa kasi ang nangyari pag nag-brand out siya, masisira yung mga nandun. Kaya ang ginagawa namin, niluluto na namin agad-agad. Yung hindi ka naman mukha bata, nagda-diet ako, kapatid. Ayoko naman kain ng kain.
0: Talagay niya yan. Bakit nag-diet ko?
1: Tsaka,
0: kapatid,
1: alam mo, kapatid,
0: labing limang taon na tayo makasama sa programang
1: sa
0: ito. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako naman.
1: O, kapatid, isa pa, kapatid pala. Ang maganda sa aming lugar, sa Bugtong, hindi mo kailangan yung talagang mag-stock ng napakaraming, kahit yung mga pang-rekado,

0: gulay. Yeah,
1: masisira.
0: Oo, mga karne. Hindi.
1: Ano?
0: Ang ganda na ng lugar namin kasi parang may mini talipa pa na siya.
1: Ayaw, tama. Tama. Nadaanan ko dyan. Oh. Yung kaya, dito sa daanan.
0: Kaya parang, way, kaya laging ano, laging fresh ang kinakain namin.
1: Hindi mo
0: na
1: kailangan mag-stock?
0: Oh, hindi ko kailangan mag-stock.
1: Kasi pag-uwi mo, alas 5, di ba? Dami na, nakahilera na eh.
0: Kasi sa pa, laging pag umaga, laging bagong katay ang karneng baboy.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Grabe.
0: Tapos yung mga manok. Tsaka ang maganda, kapatid, ang presyo niya, hindi, mas mataas pa nga dito sa sentrong Legazpi.
1: Actually, kapatid, yan din ang gusto ko mangyari dyan sa Gabawan. Sabi ko, kapag tumakbo talaga ako, yan ang una kong gagawin. Maglagay ako ng talipapaan. Yung parang sentro lang talaga.
0: Oo.
1: Oo.
0: Tapos isa pa, ang maganda pa sa amin kasi may mini grocery na dun, kapatid, na kumbaga kompleto na, one-stop shop ka na. Yung lahat ng kailangan mo, kapatid, yung hindi mo akalain na meron silang paninda. Kaya sabi ko, ay, ang galing naman. So, kumbaga yung parang ang ginagawa namin, daily na lang kami bumibili ng ano. Yung katulong ko, di, at least lalabas siya, bibili siya ng gulay, bibili siya ng pangrikado. Kasi minsan, kapatid, dati, pag bumibili ako 1/4 ngayon na bawang or 1/4 sibuyas, maraming nabubulok.
1: Okay.
0: Kaya mas maganda yung...
1: 1/4 na nga lang yan.
0: Kaya minsan, mas maganda na lang din yung bibili ka na lang nandun na. Kasi ang presyo talaga dun sa amin, kapatid. Nakakatuwa kasi hindi talaga sila yung nagpe-presyong mahal. Mahal pa naman ang pabasan.
1: Baka mga ano, homegrown, yung mga backyard farming.
0: Kasi nga, di ba sa pawa, kita mo, katabi namin ang pawa, tamawian, mga ganyan. Nandyan bagay yung mga sakahan.
1: Farmers bounty ang tawag dyan.
0: Kaya maganda dun sa amin, hindi sila nagpe-presyo. Tsaka nakikita ko dun, kapatid, yung mga truck-truck baga ng mga distributor.
1: Ano na mismo binabagsak?
0: Oo, nagdi-distribute. Okay. Kaya ang ganda ng ano namin ngayon.
1: Sino kapitan nyo dyan? Galing.
0: Si Cap... Ala, baka magalit sa akin. Joel Ador. Speaking of Cap Joel Ador, kasama ko din pala siya nung Tuesday, August 4, kasi isa sa kapitbahay namin, taga-barangay namin, si Ate Pat, ay nabigyan din namin ng wheelchair. At nakakatuwa naman dahil nung pumunta kami sa barangay, naka-ready na silang lahat. At lahat ng mga BHW ng Bugtong, Barangay Bugtong, ay sumama sa isang punong-puno yung tricycle ni Cap. Punta kami doon kay Ate Pat Toledo at binigyan ng wheelchair. Maraming salamat sa iyo, punong barangay Joel Ador. Tsaka nangako ako, kasabi ko sa kanya, kapag maraming donate sa atin si Sir Joey Santos, yung daycare center ng Bugtong, para to pay back din sa Bugtong, Legazpi City, kasi dyan nag-aral yung aking bunso si Argon, magbibigay tayo ng bread tsaka mga tinapay.
1: Naman.
0: Para yung ano baga, para continue yung sa feeding program. Tsaka isa din yan sa support ng Ako Bicol Party List sa DepEd, kasi di ba yung magkakaroon ng feeding program sa mga daycare at saka sa kinder and grade 1 ang DepEd.
1: Ay, very good,
0: kapatid. So yan, isa yan sa binanggit ni Secretary Sunny Angara.
1: Sige.
0: So yan, batiin lang din uli natin si Charlie Ike. Sabi ni Charlie ay ito Charles na sinabi. Ay, Diyos ko po, Aleko, Gabos, ano to? Gabos Malaso Government Station dyan, nag-a-apply ng line, Aleko, nag-comply na sa Gabos ng Muyaninda. Hindi ko masyadong maintindihan, kapatid. Si Ma'am Nelia Perdes nanonood sa atin. Blessed morning, kaalitap-tap. Ayan. So, yan, kapatid. Ano pa?
1: Sige. Alright, anyways.
0: Si Jerry Daen pala ng Gardenia. Good morning po, ma'am. Monitoring po kaiba si Maki Balabis digdi sa boarding house. Sabi ni Charlie Ike, maulan na hapon sa Indugabos. Ah, ito po. Ngayon ko lang nabasa. Ay, Diyos ko po, Aleko, Gabos, Mala. So, government station dyan, nag-a-apply ng line, Aleko. Nag-comply na sa Gabos ng Muyaninda. Mala ta. Sagkod nun yan, umara. Ay, wara. Nga nga.
1: Alam na alam yan ni Papa Charlie kasi... in fact, gusto ko lang ang tulungan eh, kaso ayoko lang masyadong mag-front.
0: Bakit?
1: Kasi hindi nila alam yung mga tamang, sabi, pamamaraan kung paano yan mapapabilis. Sinabihan ko na yan si Bossing. Sus ko, Mariusip.
0: Paano ba mapapabilis?
1: Ako naman, wala ka namang bago dyan, kapatid.
0: Ano ba? Bago. Ano ba?
1: Eh, syempre, alam mo naman ang jeepney, di ba? Ah, ang jeep.
0: Anong jeep?
1: Kakaritahan mo ng krudo.
0: Ah,
1: oh, okay. Para tumakbo.
0: Para one way?
1: Diretso yan, kapatid. Wala nang pick-up pa. Pag kinaragan mo yan, matik.
0: One way pala, no?
1: Seryoso.
0: Si Papa Joey Sarsha nanonood sa atin. Ano, Papa Joey?
1: Ay, nakaantabay din, kapatid, si Mirna Almeida. At saka si Jeanette Bravo Belludo, ang nanay ni Kagawa Dramir Bahoy.
0: Uy, Kagawa Dramir Bahoy.
1: Nakaantabay. Salamat.
0: Eh, salamat kay ano, kay sa aking inaanak, kay Eda Rose
1: Kilatan
0: Flores, sa masarap na abukado. Sigurado ako masarap.
1: Uy, nag-birthday kahapon si
0: Kagawa
1: Che.
0: Si happy birthday kay Everdear Chick Barrios. Nag-birthday siya August 6.
1: O bakit kahapon yung chibog?
0: Hindi, para yun sa ano, Pido Diday. Na-late lang siguro, so yung pakakita
1: upload,
0: mo.
1: Upload,
0: late upload lang yun. Tapos, nagpakain siya sa amin sa office. Nagpa-cater
1: ka sana
0: na si Everdear. Bonggang-bongga.
1: Happy birthday. Alam mo, nagtatampo na talaga ako sa iyo. Nakailang birthday ka na, pinupuos mo pati. Parang nakalimutan mo na kami mga taga-Uragon. Kami, very supportive naman sa iyo. Parang awa mo na.
0: Grabe, sumbatan. Batiin mo na lang.
1: Yun na nga. Isus ko. Ako ang akong pinakaunang happy birthday, Ma'am Che. Paramdam ka naman. Oh, may mga ganun.
0: Sabi ni Charlie, dapat may lagay or padulas para mabuhay.
1: Oh, Charlie, wala akong sinasabi ganyan, Charlie, ha? Charlie, wala akong sinasabi ganyan. Umayos ka. Wala akong sinasabi ganyan.
0: Oo. Wala naman sinabi.
1: Wala.
0: Sabi mo lang, one way.
1: Ayun
0: ano
1: lang.
0: Ang Tagalog ng one way?
1: Kaya mo lang, papasubo mo naman ako.
0: Anyway, kapatid, happy birthday din kay Ate Mel. Melinda Ibio kahapon. Natatawa ako kay Ate Mel. Inahanap ng kanyang team. Kasi kanya-kanya kami bagang team kahapon. Tapos, kasabay niya sa Innova sina Bal, tapos sina Rose. Tapos, inahanap siya, hindi siya makontak. Yun pala, nag-ikot sila ni Father sa mga building. Kasi tatlo ba ganyan na building, kapatid? Bali yung sineremonya lang, yung isang building lang doon na napakaraming classrooms sa Morms. Okay. Ngayon, hindi nila mahanap-hanap si Ate Mel. So, ayun, si birthday girl kasama si Father at nag-bless?
1: Blessing.
0: Nag-blessing. Sabi ni Charlie, nainot pa po Susarong Station May sa Mindanao area, makapitan ng kuryente. Aleko Asikaso. Oy, nanonood sa atin si Naxki Dayaneo. Marhay na aga, Ma'am Alitaptap. Hello, kumusta? Congratulations.
1: Dahil basta yun ang payo ko kay Gina.
0: Tapos na yung ating event kahapon.
1: Yan sa inaanak ko, kabutid. Yun ang payo ko.
0: So
1: put
0: yung
1: it
0: inaanak
1: in writing. Eh, ang husay naman mag-alam mo.
0: Pero naman, mahusay ang
1: mga. Mahusay? Tinuruan ko, ano ka ba?
0: Iusin
1: mo, Gina.
0: Ikaw ang kanyang tichira ka?
1: Siyempre. Iusin mo naman, kabutid, yung mga termino mo.
0: Ay, professor pala. Sorry. Iusin
1: mo naman.
0: You are her professor nung nag-aaral pa siya.
1: Yes.
0: Kaya pala kinuha kanyang ninong.
1: Parang pinakonsensya mo talaga ako. Lagay ito lang kwento.
0: Ninong, bahala ka na po, Ninong.
1: Kaya nga, tinuturuan kita ng mga tamang pamamaraan na hindi mo kailangan mahirapan. You put it in writing, make it official, you send it to the right channels.
0: Pero yung promise mo, pupuntahin mo dun si Papa Jess.
1: Pag walang nangyari ngayong linggong ito, sabihin ko sa iyo, Ate Jean, ako na mangungontrata.
0: Ginawa mo palang negosyo.
1: Alam mo naman, kapatid, kaming mga ganitong nasa hanap buhay na ganito.
0: Uh-uh.
1: Pag may problema, kami ang solusyon.
0: I see.
1: Ganoon lang naman yan.
0: Oo. Sige, mabuti nga at nandyan ka. Ikaw yung magsusolusyon sa kanilang problema. Anyway, kapatid, yun nga, nabanggit ko, tapos nagkaroon kami ng post-evaluation para sa Pajak Asenso. Hindi lang namin natapos pa, may lima pa kaming pupuntahan sa Tabaco at mag-i-sked kami ngayong August 11 sa Tuesday para po ipagpatuloy ang aming pag-i-evaluate dahil after nung July 3 ng pag-turnover sa kanila ng Pajak.
1: Uh-huh.
0: So, kukumustahin natin sila. Actually, kapatid, yung ano pala doon, yung ibang product ni Shock, talaga, depende talaga sa lugar.
1: Ano nga?
0: Kasi yung doon sa may ano, Barangay Fatima, yung isa naming pinuntahan doon na beneficiary ng Pajak, yung chicken pala ay hindi mabenta sa kanya. Kaya
1: bakit?
0: Ang mabenta sa kanya,
1: baboy.
0: May ano? Mga kakumpetensya siya.
1: Ah,
0: so, syempre, sabi niya, kasi lahat ng product ni Shock, binigyan sila para matry nila alin dyan sa products ng Shock ang mabenta. Tapos, pwede naman nilang gawin na yung pinakamabenta, dun sila mag-focus. Kasi syempre, malulugi naman talaga sila, kapatid, kung i-insist nila na ibenta pa yun, tapos hindi naman appealing sa mga customers. So, nag-focus na lang siya sa mga tusok-tusok. Tapos, mabenta doon ng chicken nuggets. Yung like fishball, kikiam, squidball.
1: Sabagay, pag mga ganyang negosyo talaga, lahat naman klase siguro ng negosyo, kapatid. Eh. Kailangan talaga pag-aralan mo kung ano ba yung pinaka-marketable. Kasi kahit pa ang sasarap ng mga niluluto mo dyan, if it's not marketable, wala sa panlasa ng mga customers mo.
0: Totoo.
1: Wala, talo ka.
0: Oo. Kasi di ba kapatid, di ba yung Dinaylan?
1: Yung urabang na matagas.
0: Oo, di ba?
1: Mababaho yan para sa iba. Pero para sa iba,
0: masarap.
1: Sarap kaya niya kapatid, ano sa ano baga, sa tawag dyan?
0: Oo.
1: Sa mangga?
0: Oo.
1: Sarap.
0: Kaya lang, ang iba talaga, lalo na kung medyo maselan
1: sa amoy.
0: Amoy-amoy. Hindi niyan kakain.
1: Eh, pero kami ni Ryan,
0: ikaw, kasi mahilig ka talaga sa mga ganyang amoy. Aray ko.
1: Mayos ka naman kapatid. Alas 7 na, tayo, mayos ka na.
0: Hindi pa naman. Bakit nagagalit ka?
1: Naman eh, yusin mo na. Conscious tuloy.
0: Nagdaluhan na nga kita ng ano eh. Diba? Yung gift sa'yo.
1: Ano naman yun?
0: Naalala mo yung pabango. Diba ang bango-bango?
1: Ay, in fairness kapatid.
0: Diba?
1: Yung maliit lang.
0: Lalaking lalaki ang dating.
1: Wait, yung maliit lang?
0: Oo, sobra. Yayamanin yun, kapatid.
1: Di ba na, dyan sa Hisiano, kita ko yun. 180.
0: Ano 180 ka dyan? 1,000 yun?
1: Sigurado ka?
0: Oo naman, 1,000 yun.
1: Kaya pala, maganda. Saka nakadikit talaga yung amoy niya.
0: Oo, hindi siya. 24 hours siya, kapatid. Talagang lahat, kapatid, ng mga pag napadaan ka.
1: Pangmayaman.
0: Oo, pangmayaman talaga. Para naman ma-feel mo, kapatid.
1: Bagay. Wala ka naman tiwala sa akin ever since. Kakasakit
0: ka. Sabi ni Ay, Charlie, amoy talaga. Uy, patugtugan mo naman sila every day ko ng ano. Kasi nakikinig talaga sila sa atin.
1: Oh, sige, no problem.
0: Ng happy birthday naman.
1: Ate Che.
0: At tapos yung gift mo, okay, nadaldalin ko na.
1: Dahil birthday mo po ngayong araw na ito.
0: Ate Mel, Melinda Ibio.
1: Itong para sa'yo.
0: Ayan.

0: Ayan, Ate Che, ha? May sayaw pa yan na ano, ha? Kasabay. Naku naman talaga.
1: Yan. Happy, happy birthday. Oh, pwede pa naman tumanggap ng late na pakain, ano? Kasi buong
0: ay, naman, oh,
1: August ay iyong
0: magsabi birthday. Ka lang, Ate Che, kung for pick up ba or pupuntahan namin. Magsabi ka lang. Oh, ikaw na lang pupunta dito sa istu. Ay, naku, very much.
1: Oo, ayaw mo at aayain ko pumunta dito si Everdear.
0: Oh, nakailang taon na yun? Mga apat na taon na yata.
1: Apat na taon na ba?
0: Oh, bilang na bilang ko yung kapatid. Uh-huh.
1: Grabe ka. As in talagang binibilang.
0: Hindi naman ako masyadong nag-iisip na kung ano pa man, Ma'am Che. Pero just in case. Just in case lang naman.
1: Just in case. Ay, kapatid, anyway, may schedule kami, kapatid, sa August August 18 and 19. On August 18, nasa Milaor, Camarines Sur po kami at magkakaroon po ng whole day orientation and seminar regarding the Pajak Ascenso. At ang pag-uusapan po is yung operational guidelines, food safety and handling, micro-entrepreneurship and mindset, tas yung contract discussion, and magkakaroon din po kami ng open forum at limang beneficiaryo po ng Pajak Ascenso sa Milaor. At kinabukasan naman on August 19 sa Gainsa, Camarines Sur naman po, lima din po na beneficiaryo. Buong magtanong, hindi mo pa ako binabalikan regarding dun sa Naga para we can schedule na rin ng orientation and seminar regarding Pajak Ascenso.
0: Mm-hmm.
1: And hoping na din, kasi sabi ko kay Sir Ken Kumea, sabi ko, sir, baka pwede pong mabigyan na rin natin itong Ginubatan, Daraga, Sorsogon, Katanduan, Masbate, Ligaw. Sabi niya, ipapa-approve niya muna sa kanyang boss na si Sir Jerome Lee. At abangan natin. Kasi meron din naman kasi sila, kapatid, na outlet sa ganyan na, sa nabanggit kong mga lugar.
0: Okay.
1: Sana po magkaroon. Kasi yung nakakakita ng ating mga post, talagang nagme-message sila, sabi nila sana daw meron din sa kanilang lugar nitong Pajak Ascenso, kasi talagang malaking tulong po ito.
0: Ay, oo naman.
1: Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliliit na negosyo at gusto nilang magkaroon din sila ng sariling pwesto. Yung pinuntahan namin doon sa isang barangay sa Tabaco City, sa Buno, Tabaco City, nakakatuwa kasi ang daming estudyante na talagang bumibili. At alam mo ba, kapatid, bata pa, nangungutang na.
0: Ha?
1: 10 pesos na uutang doon sa ano. Pero binabayaran din nila kinabukasan sa baon nila.
0: Ano yun? So, para sa negosyo niya?
1: Oo, pinagpapautang. Sabi ko, natatandaan mo ba itong
0: parang
1: mga bata?
0: Parang Mumbai ang dating?
1: Oo. Pero 10 pesos lang daw. Hanggang 10 pesos lang ang pwede nilang utangin doon sa paninda ni ano, nung ating isang
0: at least ganyan, very entrepreneurial na. Ang dating. May
1: talaga,
0: pakinabang na kaagad.
1: Mga bata doon, nakakatuwa talaga. Mm. So, ayan. Ano nga ang pangalan nun? Sige, tingnan natin. Yung pangalan ng oy, si Sis Love Aguilar Padua nanunood sa atin.
0: Sige.
1: Ayan. Tingnan ko lang. Hanapin ko lang yung pangalan. Babanggitin natin yung sa Buknot, Tabaco City na pinuntahan namin. Ang ganda doon kasi ang presko ng kanyang lugar. Tapos, malapit pati siya, kapatid, sa ano, sa school talaga. Si Edisel Bonaobra, 31 years old po siya, ng Barangay Buknot, Tabaco City. Ayan. So, kapatid, kasi alas 9 na lilipat ako,
0: kapatid,
1: kaya
0: sige,
1: Tito
0: sige.
1: Al.
0: Okay.
1: So, pansamantala muna po tayong magpapaalam at magbabalik po tayo sa August 15. Ang bilis ng araw, ano?
0: Ay, nako, kapatid.
1: Uy, happy birthday pala kay ano, si sino na nga yung taga dating online TV?
0: Sino?
1: Yung humingi ng tinapay kasi sabi niya meron daw siya today na ano?
0: Gift giving
1: para sa mga bata, para to pay back daw as birthday niya. So, ang ginawa niya ay magkawang gawa. Si Danica Garcia, dati po siya sa Barangay LS, ngayon nasa dati siya doon, tapos naging reporter din po ito sa Ako Bicol Online TV. At sabi niya, birthday niya ngayon, happy happy birthday. at pagpapakain nga siya sa mga bata. Taga Peñaranda pala siya, Legazpi City. Okay. So ayun, kapatid, sa pangalan ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman John Almario Chan. At kasama ko ngayon si Kong Lee, ang 4th District Congressman ng Albay. O, batiin ko na rin yung ating mga dyan sa office.
0: Mm-mm.
1: Si Batman, si Art Duca, si Dodong Encanto, si si Rio Sangrio, sino pa? Si Bal, si Rose, si Jean Rose, si Jody, si Tita Mar, si Tito Max, si Eda, si Ma'am Annie, si Kayla, si Dayan, si Jayan Tero, yung aming HR, si na Ralph, si na Rome, si V, at si Joyce, at marami pang iba, si SG Bonnie. Ayan, ako Bicol Party List. Ay kapatid, mag-extra ka na pala.
0: Yes, maraming salamat din po sa mga patuloy pong nakaantabay at sumusuporta sa platuntunang ito, Oragon Bicol. Ako naman si Papa Rod.
1: Ako Bicol Party List.
0: Katabang na, kasurug pa. Maraming salamat.

0: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
7: Tama ang narinig din nyo.
6: Extended na!
7: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At a grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
6: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
6: Itodo na ang inyong pagsali.
7: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
7: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga't Kalusugan.
7: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
6: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: basta bigulado o ragol.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Basta bikulado o ragol.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad,

0: may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: So, anong yes, pangalan mo?
4: Si Dab po.
5: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. Sutula ako talaga, pag-bloated ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
3: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The songs for the lonely.
11: Yes, you like crazy.
10: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: This song is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Basta Bicolano o Ragol.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
0: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Nanday pa ako nakain, sir, may akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako, baby.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Ang Means Mall sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The song for the lonely and wants to fall in love again, right here on Urakon Sabado Retro.

0: I'm really happy.
1: Tay, pwede pong mag-apot?
2: Teka.
1: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon! Uragon!

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: This song is brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: Basta pikulado o ragol.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Cagasol, Subang City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na rin sa blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
6: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Ming's Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
10: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
11: How can I convince you?
10: And reminisce the songs of your time.
11: Take me as I am.
10: Right here on
12: Urago Sabado Retro.
10: Sabado Retro.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Muna kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliances.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami. The most

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihan ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibian, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, ate ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bugol. Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Bukas

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs. And we're doing it right now, right here on Uragon Sahal.

the floor, si Ate Mazel Exija, si Renz Ajero, of course kay Kenneth Lopez ng Gen Gem Bike Hub. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Kasama nyo si Papa Rod hanggang mamaya alas 3 po ng hapon. Just in case interesado ka, tawagan mo ko, text mo ko ha. 0961-355-6393.

0: Itigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
7: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
7: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
7: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
7: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
8: para maging winner.
7: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: So, considerable po bilang ko.
10: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
9: Mga 1 years na.
10: Ano daw sabi ng Dr. John?
9: Kidney, pa-after puso. Mga wala na ito, mga mamukulog.
10: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
9: Ngayon.
10: Okay na?
9: Okay.
10: Wala na?
9: Wala na.
10: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
9: Iro.
10: Nakakatulog ka na ng maayos?
9: Iro.
11: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
15: FM.
14: Radio Uragun.
16: Basta Bicolano, Uragon!
17: Basta Bicolano, Uragon!
18: Basta Bicolano,

afternoon kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Hey, by the way, got a good news for everybody, especially the drivers out there listening to us. Yung po mga jeepney drivers, mga PUB Express van drivers, mga para-tricycle, at saka jeepney drivers lalo na. Kapatid, alam niyo ba na by next week, that will be August 11, August 11 Tuesday, asahan ho natin ang, wow, big time rollback na naman sa presyuhan ng krudo at saka gasolina naman. Oo, nakakatuwang isipin na halos isa, dalawang buwan tayong pinahirapan ng pagtaas. Eh ngayon naman ho, may big time rollback at asahan natin by next week Tuesday, that will be August 11, aabot daw ho ng 6 pesos and 50 centavos, that's 6.50 per liter ang ibababa sa presyo ng kada litro ng diesel. At saka na doon ho sa mga nagagasolina naman, asahan ho ang pagbaba rin ho ng around 6 pesos. Ayan! Oo, 6 pesos per liter naman ang ibababa sa presyuhan ng bawat litro ng gasolina. That will be starting next week, August 11. Ay, salamat Lord! Kahit papaano ay makakahinga tayo na maluwag-luwag. O, diba? Sana magtuloy-tuloy na!

0: Mas napikulado o ragon!
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po!

Kapatid, andito lang ako ha, sensya na. It's 10 minutes makalipas po ay kalawang ng hapon. On the second hour set po natin pagsasama-sama ngayon po na medyo makulimim pa rin at saka malakanakabu sa ulan sa labas. Kaya pa yung kaibigan po doon sa mga repacoms, mga jeepney drivers on the road lalo na. Ingat-ingat lang mga repacoms ha. Huwag masyadong pakadaydiin sa inyong mga silindador. Alam nyo naman, every time na maulan, basa ang kakalsadahan. Anything that goes wet, it becomes slippery. Diba? Ingat-ingat lang ha. Again, sa staff ng Jen and Jam Bike Hub Legazpi, especially kay Christine Miraflor, kay Marcel Exija, kay Kuya Renz Ahero and Kenneth Lopez. Magandang hapon po sa inyo mga sir, mga ma'am. Maraming salamat sa agarang pag-aayos ng bike ng aking uniko iho. Got more great songs still coming away as we move along this cloudy and gloomy Saturday afternoon. I got one from Michael Bublé.

Yeah, big double on 90.7 Radyo Ragon Legazpi, the music of Sasa. Itatago na lang. Saktong 19 minutes makalipas na po ang ikalawa ng hapon. It is my second hour set with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod. Sabi ho, by the way, ng pag-asa mukhang aabutin pa ang pag-ulan na ito hanggang araw ng bukas. Ay, naku naman, oo. Akala ko pa naman magtutuloy na yung ganda ng panahon. Oho, wala tayong magagawa eh. Dala pa rin ho yan ang tinatawag na hanging habagat or southwest monsoon.

0: Basta bigulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: We're bringing back your favorite OPM love songs.
10: I'm sorry, my love.
9: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.
11: Sabi ko lalo, Uragon!
12: I wanna know.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi. The sound of Tony Braxton. That's Breathe Again. Saktong 31 minutes after 2 in the afternoon. We're saying hello, by the way, happy birthday today to RD, Regional Director Irby Aguas ng Department of Tourism Regional Office. Stay loyal and faithful, Pirmi, ang idolo ng mga good boys. Yan ang sabi ni Papa Winch Basco. Papa Winch, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Ito yung mga tagalang loyalista natin. Sabi ni Papa Joko, talagang araw-araw nakikinig na kaantabay sa Radyo Urat. Batiin ko lang yung mga kasamahan ni Papa Winch. Ayan ang mga pufferfish swim team na sabi tumigil na sa panginom. Nagbago na dahil natagpuan na daw nila yung tamang landas. Naman! Niwala naman ako. Kaya hapon kay Toy Montero, kay Wap Montemayor, Winch Basco, kay Vice Omar, Coach Chan Madraso, Coach Mon Madraso, and of course kay Daddy Noel, kay Daddy Paul Del Rosario, at sa kanilang El Presidente si Ma'am Iza, na miss na miss na miss na raw si Papa Elmer. Kaya hapon po sa inyo, maraming salamat din po. Asa nakaantabi sa ating mga guards on duty dyan ngayon sa Development Bank of the Philippines. Hello mga sir. Maraming salamat talaga sa makikipagsabayan ha ngayong hapon na ito. Kasama niyo pa rin si Papa Ron, o Ragon sa hapon.

the music of Ashley. At sa paligaw-ligaw tingin. Saktong 18 minutes before alas 3 unang hapon, kasama niyo pa rin si Papa Rod. Kaya masayang hello, magandang hapon po sa staff ng Emong Pandisalan. Andiyan niyo nakatutok si Ate Sheila, si Ma'am Gina, Claire, Angie, kay Louie and Lanny. Maraming salamat po sa inyong aramang pagtutok po naman sa amin. Siyempre pa mga taga Rosales Eatery, nakatabay na naman si Bossing Nelson, si Manay Rosita, si Ate Arian, tsaka si Ate Cheryl. And of course sa mga very hardworking cook and servers ng Rositas, I mean Rosales Eatery, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat. It's still cloudy and a bit drizzling outside. Kapayong kaibigan po sa mga repakoms, lalo na magdala ng payong ha. Siguruhin hindi kayo mauulanan, should I say. Mas mahirap magkasakit, mas mahirap kung wala kang pambili ng gamot.

0: Basta bigulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. The sweetest melodies.
6: So beautiful.
5: And the unforgettable memories.
6: I miss your love since you've been gone.
5: Played in one playlist. You're on Uragon Sahabun.

0: Traffic, double I 90.7 Radio Rangoon, Legazpi, Jagger, Tic Tac. It's barely 2 minutes before we hit alas 3 unang hapon. Serya na kapatid, kailangan talagang lumayas na. At may mga dadaan ng pako at kailangan kong matapos. Ganun talaga. Anyway, sige hot. Ako'y alis na muna pansamantala pero promise, as soon as humataw ang alas 3 unang hapon, makikipagrakrakan naman sa inyo si Papa Ryan. Hanggang mamaya mga bandang alas 6 unang gabi, sa palatuntunang Oragon Rockathon. Yan, yung tipong mapapa-headbang ka talaga. In the meantime, sige po, lapit na. Hindi kita po yung mga labi at pisngin sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aasam.
1: Pinaka-mimitihi.
0: At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-aasam.
0: Walang iba, ang kiss.
1: Sabay.
0: One more time, baby.
1: Sabay.
0: Maraming salamat. God bless and you have a beautiful Saturday night ahead of you.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden and the new age rock.
4: Who am I that the bright and morning star?
3: Right here on Uragon Rock-a-thon.

0: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Tunog banda noon.
2: Set natin talaga ako.
3: Isip mo'y unti-unting nawawalat, nalilito.
1: Rak-raka naman ngayon.
2: Umaga lang.
1: Ito ang Uragon Rakasong.

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Basta pikulado o ragon.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal. As we walk the garden and the new age rock.
11: Who am I that the bright and morning star?
0: Right here on Uragon Rock-a-thon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Tuhod, siko, baywa.

0: Toroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
0: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
0: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Nails Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nails Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nails Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
5: Tunog Banda Noon.

rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

0: This song is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
1: Basta bikulado o ragol.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka ngunyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: basta bigulado o ragol.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: pasasabikulado o ragun.
1: Hello, anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po.
3: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang main small na center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga

0: ko po si Corazon Sagali. Pwede pong matapon.
1: Nat, ano daw ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
0: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice spa?
0: Sige, sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Ay, wow!
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

You're listening to 90.7 Radio Oragun. We were good, we were gold.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
3: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
3: Okay.

0: that one love is you. Hear me, baby, there's been only one love for me.
1: Philippine Standard Time. A las 5 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Basta bigulado o ragol.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
7: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
8: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: pastapikulado o ragol.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
2: Magkakamag po siyang picos.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya.
1: Ooh.
2: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
3: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tatay, anong pangalan mo?
3: Si Siberio.
2: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
3: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
3: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
3: Sa puso.
2: Sa ano pa?
3: Sa banda, miso sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
3: Iyo po, narahay ako.
4: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites. And we're playing them right now. Right here on Uragon

0: Basta bigulado o ragol!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Yes, hello again. Magandang lalaki talaga ako.
3: Sana ako.
2: Kapatid, linggo na naman ngayon, ika-siyam na tama? Oh, August 9, 2026, kumusta kayo dyan? Kayo ba'y nakapag-almusal naman lang o kahit nakapag-init man lang ng kape, ha? Ako ay nagpapabili pa lang dyan sa kabilang kanto. At mukhang malabo tayo magka-sponsor ngayon. Pero sabi ka na dyan, may kabiman wala. Ang importante, may laman ang sikmura.

0: Yeah, big double on 90.7 Radio Rago Legazpi. That's the Masculados. Jumbo Hotdog. Te, kaya mo kaya yan? Di kaya mabilaukan ka. Ay, magandang morning po sa ating mga rabakoms, mga jeepney drivers on the road, lalo na dahil nga sa medyo maulan ngayon, babasa ang ating kalsadahan. As much as possible, be extra careful. Huwag masyadong nakaapak dyan sa inyong silinyador at siguro duhing gumagana ho ang inyong preno. Kaya, totoo yan. Magandang mga ganito doon sa mga babangon lang, doon sa mga sabi na nag-aalmusal na, buti pa kayo. Kami eh, nagpapaano pa, nag-aantay pa ng konting oras para makaluto ng noodles na naman. Kaya tumaga po doon sa mga naadyan ngayon sa kakainan ni Nanay Lydia Astillero dyan sa Astillero's Canteen, kay Nanay Sarian, kay Manay Yang, of course kay Manong Jason, at as well as kay Papa Ross. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. At 25 minutes makalibas na ika-anim ng umaga. Time check being brought to you by Liver Aid.
1: This time check is brought to you by Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
8: Nagkaroon po siyang PCOS.
7: Mga asa isang taon, ilang beses lang? Isang beses lang?
8: So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nin.
7: Lumiit ba talaga siya?
8: Okay.
7: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na siya.
7: Oh, naging normal na dahil sa Nin's fit and beauty.
9: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Your most wanted OPM standards.
13: Hindi ko na nasisinaga.
14: Sulat sa pormahan kita.
13: Kung natapos ko ang
12: played the way it used to be. Only here on Uragon Sunday Specials.
15: Sunday Specials.

0: Big Double I 90.7 Radio Ragon, the gas beat is out of Danny Buboy and Jim, Apo Hiking Society. Shotang Paklas. Nakaranas ka na ba ng ganyan? Ako ayoko na mag-explain ng mahaba. Basta ayoko lang yung nanununtok. At 36, make it 37 minutes po makalipas na ika-anim ng umaga. Kasama niya po si Papa Rod, this kind of cloudy and gloomy Saturday morning, August 9, 2026. And by the way, according to the Weather Bureau, today's outlook will be likely maulan. Sabi ho ng the weather today, mula sa mga oras na ito hanggang mamayang bandang hapon, makakaranas daw ho tayo ng maulan. Maulan-ulan na buong maghapon at manakanakang thunderstorms. Kaya pa yung kaibigan po, especially doon sa mga repacoms, mga Jimmy drivers on the road. Extra careful ha. Huwag masyadong hihirit. At saka doon sa mga tricycle drivers lalo na, ingat din po mga motorista dahil madulas ho ang ating kakalsadahan.
1: Pagmula nung ako'y natutong umawit,

0: Nem, agum. Tatatandala na muna ang mga gamit mo.
1: Habog ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Kung nuhiyaw kang mga pasalim mo ah.
1: Iyo, pirmi na salap mong sala.
0: Dahil na kung ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmi na salap mong sala.
0: O dyan ka man nasasala sa fight mong an.
1: O, oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta bigulado o ragon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
6: Tarambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
6: Clear na gabus.
7: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang main Sumanga Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Reminiscing the good old days.
10: I saw the light on the night that I passed by her window.
9: With all your favorite golden era stars.
11: You're just too good to be.
9: All playing right now, right here on Uragon Sunday Specials.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Raghun Legaspi, the music of Andy Williams. Where do I begin? Actually, kanina pa ako nakapagsimula. Baka hindi mo lang alam at hindi mo napansin. Hoy, magandang morning po doon sa mga katututuglaan. Kadumaga po sa inyo. Maraming salamat sa maagang pagtutok po naman sa amin. Para say hello, magandang maga muli sa mga hardworking people ng Rosales E3. I'm sure nakaantabay na naman si Nanay Rosita, si Bossing Nelson, at saka si Ate Arian and Cheryl. Gandang maga po sa inyo. Maraming salamat.
1: Good morning!
0: Also making a big wave ganyan ngayon sa Emong Pandisal. As usual, sa may bandang Washington Drive, nakatutok na naman si Ma'am Sheila. Ayan si Gina, Claire, Angie, Louie, and of course kay Lani and Kuya Bong. Gandang maga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. When I

0: labas sa Bicolano, Oragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ang anniversary natin.
7: Oo nga, no. Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
9: Mas pinahaba,
8: mas pinabongga,
9: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
9: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
9: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
9: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
9: para maging winner.
8: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
9: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
10: On air, online,
1: 90.7
11: FM.
1: Radyo Oragon.

0: Rano Benz. Sa totoo sana, gustuhan ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, Bes. Tapos man kita maragayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Tao ba yan?
2: Oo, oo.
1: Kulot pa siya?
2: Hindi, hindi.
1: Mataba ba siya?
2: Pwede, pwede.
1: Gwapo ba siya?
2: Oo, oo.
1: Ah, si Rod Rabbit yan.
3: Gwapo nga ni.
4: Sana.
3: It is 14 minutes makalibos sa buong ika. Pito ng umaga. Sa ganaan po natin pagsasama ngayon po napakamaulan. Maulap na umaga ng Sunday, August 9, 2026. O eto na pinakaabangang balita. Good news para po naman sa ating mga Repacoms. Mga GB drivers, mga bus drivers, PUV Express van drivers. Kahit yung mga tricycle drivers, inaabangan talaga to. Dahil meron tayong expected na price rollback. Simula ho sa araw ng Tuesday, that will be August 11. Inaasahan ho na papalo ng around 6 pesos and 50 centavos. That's 6.50 per liter. Ang ibababa ho ng kada litro ng diesel, and then nasa 5 pesos and 90 centavos. That's almost 6 pesos din po ang ibababa sa bawat litro ng inyong kinukonsumong gasolina. Di ba? Magandang balita ito para sa ating mga kachokaran, mga jeepney drivers on the road, mga paratricycle, mga bus drivers. Itong inaasahan talaga nila. Ang patuloy pong pagbaba ng krudo, diesel at saka kerosene ay daldaw ho ng gumaganda ng usapan ngayon ni na US President Donald Trump at ng grupo ng mga extremist doon ho naman sa Iran. At ito mas magandang balita. Inaasahan nung anytime within this month, baka tuluyan na hong mabuksan ang Strait of Hormuz sa lahat ng mga dumadaang barko sa nasabi ng lugar. O, diba?

0: the legendary Pinoy balladeer, Ray Valera. Sa kanyang Kung Kailangan Mo Ako. Yahoo! Saktong 31 minutes, makalibas mo yung kapito ng umaga, second hour's round po natin pagsasama-sama ngayon po napakamaulan pa rin. Umaga ng Sunday, August 9, 2026. Gandang umaga muli. By the way, sa ating mga suking nakatabi ngayon dyan sa Albaic District Public Market, as usual, nakikinig na naman si Manong Renan, kay Manoy Joel, kay Ate Josephine, kay Ate Bing, of course, kay Ate Nerissa, kay Nanay Edna. Gandang umaga po sa inyo. Maraming salamat talaga ha, sa inyong arawang at walang kasawa-sawang pagtutok po naman dito sa Radyo Oragon Legazpi. Kakataba ng puso, ano ha? Also, make it a big way right over at Papa Joel sa Karinderia. Yan dito sa may bandang likurang bahagi lang po ng Albay Astrodome. Maraming salamat, Papa Joel. We got more great songs still coming away as we move along this beautiful and although cloudy and rainy Sunday morning we're having. I got Gary V for you. Di bali na lang. Keep it here on the number one. We are 90.7 Radyo Oragon, Legazpi.
1: Good morning!

0: Pedro, kung may lima akong ati sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta pikulado o ragol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: They don't play this like we do.
8: You've got the magic touch.
7: Cause we're playing the best there is.
8: It's not unusual to be loved by anyone.
7: There was.
9: Start spreading the news.
7: And there ever will be. Right here on Uragol Sunday Specials.

We are playing the best of retro hits of the 70s, 80s, 90s, and the early millennium. Oragon Sunday Specials with Papa Rod, Rod Rabbit. Agad magandang morning po sa ating mga Rebel Homes na talaga namang mga suki natin every Sunday. Nakatutok, nakaantabay talaga. Nandyan si Papa Oka, si Kuya June, si Manong Ruel. Kadumaga po sa inyo, maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Pagkabat medyo makulimlin pa rin po ang ating kalangitan, mga nakanakaabusang ulan. In fact, lumabas ako ng konting oras lang, parang feeling ko eh, may bagyo sa labas. Dahil nga sa may tawag dyan, may hapdi ang dampi ng hangin sa labas. I still got all your favorite tracks from the 70s. This one's from Engelbert Humperdinck, The Way It Used To Be.

0: Basta Bicolano o Ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
4: at siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Okay.